mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ada ojo pe ada osu osu ko ijado pin ogun se olugba lati mi ati e jagun molu orin ayo nikan la o ma ko. Today is 7/07/2026 inu agbara ni mo ti mu oro ijade pe gbogbo eni to gbo mi laaro yi bi oluwa se nbe ti emi enbe laye ki se ko ri simi nikan gbogbo to ba ni se pelu ti e yo di pipe pipe ati simi lo papo loni 77 eje ni kon so pe 77 ipade agbara ba se si di eni bi emi awon woli se dide nle to lu won bi aye opolopo wo bi se ma se niyan o tun fe se ju be lo laaro yi. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun sugbon to lu headquarter wa nbe ni Jesus City nibi ta ti se isin agbara loni eh awon eyan ti de lati ana bi ogo se nje ti Olorun even lati jeta Jesu olugba lati nduo di o emi mimo ti gegun kale gbogbo awon angeli ti pe wa mu wa mu. Oh, baba mi baba re ologun ajobo mari mari ti ma mari omo titun o ti seleri po won o tu kadara to aimoye omo ni won ti kode aimoye ise aimoye opolopo iwosan aso itusile lati oni bayi ta side women convention gbogbo e lo ti wa nle Jesu ti fi koko sebe gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe a mo bo ni Jesus City ko to di pa wonu auditorium lo e se mo bo ni bi pepe mu bi kan eyin te wa Jesus City iwo na dogbon mu bi kan nibi to ti fe dupe lowo baba mi baba re e ba n pe pastor Mrs. Temitayo ta mu ra le fun ojo ibi re lotun la e je won gbon soke engineer e ba n gborin yen soke ka ma fi dupe

0: Baba mi akiri sore eni to ngba mi lowo iji iji gbogbo bo ti wule kiji o le to ani alagba wi kan tin duo ti mo gba ni lowo iji gbogbo gbogbo eyin omo Olorun bo se yika o to yika o si pe baba mo dupe pe ji o ni bori mi mo dupe pe mo ni o gege bi alagbekele mo dupe pe iwo ni baba mi mo dupe pe iwo ni alatileyin mi titi lai ni mama gbe oga Olorun wo ba won mo re se dobale lo wo bi won se nki opo se awo ma yin o ni o titi ojo aye wa la o ma gbe oga Olorun gba ope wa adupe adupe pe okun ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa oni ni ojo keje osu keje gbogbo eyan omo Olorun te ri 77 e dide nle and atuwa ni pade 77 mo fe ke ki hallelujah nla meje ogo meje to ba se laaro yi testimony meje mo fe gbe lori radio to ba se paye ni gba mi bi oba wa gba mi ta ba de Jesus City a gbe testimony meje meje boya 49 enikan ni ah ma ti tete ko si 49 meje 7 times 7 e dide gbogbo eyan omo Olorun ni bi to ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah shout 7 ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah tewo mo de olorun 77 si o olorun isimi olorun asepe gbogbo eyin to je po ti jagun jagun gbogbo eyin to ti damu damu ki emi mimo ko fun o nisinmi lowo ogun jija enikan ni why nigba to di ojo keje bibeli ni oluwa si sinmi gbogbo eyin te ngo mi loni 77 wa ri sinmi laye ipinu olorun fun aye re yo wa si imuse gba sinmi gba sinmi gba sinmi gba sinmi gba sinmi gba sinmi gba sinmi in the name of Jesus e to wa daju gbogbo nkan re ti o pe gbogbo nti o pe ninu aye re ara won leri to se niyan yo di pipe loni 77 ambo ni Jesus City nibi ti ma ti fun awon eyan ni anointing on meji meji gege bi won Olorun ati ola lo lati bere si lu awon anointing yen anointing won yen meji meji ni agbara Olorun omi 77 na wa nbe bi Jesu mi se fe e to wa daju agba baba wa ninu Oluwa woli Olorun alaye lati ijo redeem baba kale jaye intercontinental provincial pastor iyen ni kan ko woli odekunle yo wa ni kale pastor Mrs. Temitayo na nbe nbe gbogbo awon comfort life wire na ti gegun kale bai para pa no me no me shada eto ti pena tori pe Olorun asepe ti wa nbe bo mo se fe se la ro yo ti n fi le gbe testimony meje njo je mo pe to ba ti le gbo royin ayo eleyi inu e na ma ti mo gbadua iroyin ayo ti e na jade enikan ni woli sa gbawe loni la gbawe Olorun o di two ka to break loni an apu to tobi meji meji ati eyin meji meji gbogbo tin ba so loni 77 meji meji ni eyin omo Olorun ni bo le wa 77 wole bo layo e mo mo pinu to ba wa di ola gbogbo wo ku oni 77 a ku on Jesus City an bo ni wema nibi ti ma ti mo gbe owo le gbogbo awon eyan lo ni pojipo emi ati gbogbo awon pastor to ti mu ra le e mo ra awon external pastor na ta jo mo gbadua fun awon eyan ni ola enikan ni fun kini fun itusile iwosan idande and likete ta ba tin pari ta ba tin minister tan ni bi owo ago mejila a ko si yen iyen la se titi ti o bi di ago meta ko si ni 77 eleyi ti pe ona be na ni o se ri ni Thursday to ba wa di ojo Friday awon momo tin lo si outing awon o mura to ba di ojo Saturday gbogbo awon dis gbogbo awon momo lati 65 lo soke to ba wa di Sunday we je we mu generally gbogbo wo pe siba siba isin eyo kan pere gbogbo bi ta ba le duro si ni we ma bank ni church wa gbagi enikan ni kini di tori atunse to nlo lowo ni Jesus City bo ba se ngbe moto e bo laaro yi John tori Olorun mo park o si auditorium titun mo park si bi auditorium ta fe lo e le park si gbogbo wo auditorium Jesu nbe layi engineer e pe daddy ati mommy e ma bo e ja won o si de bayi iru n to lohun o tun dewo 77 bi se mo se niyan 77 so pe 77
1: e da ko yin mama
2: bi se oru lati ado oru
1: ado ekiti
2: be ni
1: ti wa
2: be ni oruko mi ni omo ye ni Oluwa Yinka. Daddy, ara oko mi ni o da. 9 million naira.
0: 9?
2: Ewo receipt.
1: Ati na orupa 9 million.
0: 9 anawe ofa gba na Aisha gbowo eni. Bo ba sami Olorun to tu baba ile, mo ni ko gba ho. In Jesus name. Se baba won gbo si jise mu yi. Eh wa wa wo. Oke o ti wa nbe.
2: Gbe ko gigun.
0: Won lu yin lo yin, won lu yin waju.
1: Hospital ta ko won lo. Ibi ti won tin tonju mi. Won fun mi ni drip, but mo wa discover pe drip ton fun mi yen. Ko wonu ara mi, aya mi lo ndi si.
0: Aya lo mi ndi si.
2: Erele to ko ya mi lenu ju ti mo ri mi fe ka tojo ti ogun eje mi emi ni mo ni kan mi eje nse bo se wu mi o ni gbogbo ba se nawo to yen sibe sibe won fe koku ni lecturer ni bo se wa yen
0: lecturer ni school bo
1: Ekiti State University
0: ah anawo e obo aso ni didakuda bi mba po to se ami ina ko binu le ekime olubalagba mi.
2: Sit down. Money mi ni fi yen se mo ni bo ti le ti mo n gba lati bi odun mewa ni church mo lo ni ma fi siregun loni mo lo kunre ogudo ku o ogun ogudo yi mi lemi lori ogun ogudo yi lawon omo mi lori mo ni gbogbo ogun emi ni mo ni kan mi ogun kokoro tin je fara ifo lo wa mo ni ko lo pa won nile mi gbadu an ju 10 minutes daddy ka to ma lo won ni ki fi won le won ni ma fura won rin
0: won lawon o ni fura won
2: wallahi
1: nigba ti mo nbo ba se wole emi kan so fun mi pe tin ba se debi oni mi o le dobale mi o de le kule oni but kin bu yepe church kin fi si kin fi yi gbogbo ara mi bi mo de se fi yi okun de
0: okun de
2: loju ese loju ese ka to kuro bi won ni kin fi won le won ni wa rin mo le rin si bo leyin ta jeun ta le jeun ta le se niti daddy ngba ta de ta won le togo won le se kankan oko ko de ta won no fe to mu ni
0: ah ah
2: wo la fe to won ni he mo lo mu won won to Adelesha won le je lati bi 2 months mo de Adelesha won ni ki ramala fun won
0: ah
2: won je yokan atabo
0: ah bi beli ni oruko oluwa ile eso agbara olododo wo be o si ri iye gbogbo eyin te wo bi loni mi ka da yadabali abadosha aisha to gbedebi

0: Jesus City. To me, le. Ejobu. Only me care for you. Only my son for my dear tabe boy le yo. Mommy, say I give me.
1: Me
0: le mi ba wole.
2: Eh eh wole.
1: Ah ba ni kankan.
0: Otan. Ma wa mi wa mo. Jesus lo so fun mi pe ibi ni. Ile re ni bi. Oni nigba ti iwo ba ku, emi o si tun wa mbi.
1: Daddy.
3: Nice ko to di pe mama n soro bo. Olufe, won Jesus tin duro di o. Baba mi ti fi koko se be. Ke se woli lo wa lo gbogbo awon tin be nbe ti pe piti mu eyan ti de Jesus ti emi ko won wa o ti so pa temi o ko Jesus lo ni gbogbo ipa re on lo fi je pe gba Jesus yi odidi lecturer lo sa ngbohun oju ogun logun ero ni si tin so aimo ya awon ti an si damo to ba tun se pe se nge to niyan loju e joko nu aisan re joko nu ebi ti mo pa o joko ko mo sunkun bibeli ni lala won asiwere o da olukuluku won laamu o ni tori pe won omo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu to ba ti re en to dake ntin se o ba dake ipa temi o ni iko mi pe se o ni pe se anointing oil meji pe se ele fun awon eniyan yi now mo ti pe se anointing oil meji pe se omi 77 iyoku dowo won ti eni pe ko de be ko gbo ntin ba nwa asu gbogbo ntawon baba yen ba so adua ti yen ba gba o tan ko nilo o kan ipogun re wa bi kan wo si ni oni 77 ojo to lape ni ninu itan ijo comfort life gbogbo 77 ati gbogbo 79 imo je ojo agbara eto special imi ton wole bayi so lagbara olohun lati iwo rodu ni e ti wo moto to nlo si ikire ele fe so kale ni yana koyi Jesus ti le de yen and lagbara eni to laye atorun apu meji pelu eyin meji la fi break loni o si di bi owo 2230 ka to break e ti mo fe fi kun gbogbo le egbo mi o to ba ti n gbe moto re bo mo gbe wa si ni auditorium old auditorium ni ki gbogbo moto o wa yen oye ta mo lo tele tenti ta n lo tele ki se titun olohun yo jo dara fun wa ki to wa daju eyin wo le isun re majemu yin na ah loni to je ojo akanse emi oluwa so fun mi pe awon eniyan 77 ki won oru ebo 7000 awon eniyan 77 loni eni kan mo ti so re majemu mi ko se nkan kan iwo to ba be so re majemu to ba le ru bo 7000 o mo dagan today is 7 ojo keje ni and e to wa daju oni ku awon eyan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu iwo to ba fe san da mewa mo gbohun oluwa oni agbara yori je afuwo re sise olohun je afi polowo nbo ba de Jesus ti o mo pe emi gan bodo fe le idasi inu re o si dun be mi olohun se pe fun mi ni pe koja anti mo gbon yen account number church ni 2017 429047 2017 429047 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wa wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International niyan no gbe jade Access Bank wa niyan enikan ni tin ba wa church se ma roko nbe o roko nbe bo si tete woko ipade le iku oni keyan mo duro de nikan ni bi we ma nbe yen o kan se popo ti wa cheap ni engineer je ngbo wo baba itan inu mi se dadun
2: nipa oro wo hospital yin ni ose ti a fe ti mo fe lo hospital eni ki asore mari ka se ore maru wo lo se yin
0: eni mo ni ke se ore e wo na
2: se lori radio lati gbo ikiti lati ngbo ado lati gbo so ni joy mo sha san ore 1000 naira to God be the glory igba ti mo di hospital won ni ki lo se test ibi test yen ni mo wa nigba ti mo send the bill 2.2 million. See me pay on average a first operation.
0: And send it. But you lost send the 2.2 million.
2: So Bugo will lose project.
1: But what if you say test everything on no sub?
0: One let me nick in war with you, wouldn't so long one jalini. Say 81 journey.
1: What do I do? mo ti je ile to ya mi lenu won ni mo se dele won ni won ri awon pa
2: bi mo se dele nigba ti a se kini etan mo sun ni ojo akoko mo wa ri owo kan o wa si o wa nyu awon parts lara mi o replace
0: it
2: o ko ba mi mo ni ko ma ti e lo se owo aye but mo so pe to ba je owo olorun lo nse mo ni ko tesi waju for good 5 days ni owo yen fi wa nyu awon iya ara mi to replace it.

0: bi ku abi de godo ne sataya baba ye ni fun odidi ojo marun leyin gba to ku on Jesus City ni won fi nwa ti won mu owo ti won yo gbugbo eya ara re ti won replace ye iyan tun mo si pe to ba ku ni Jesus City loni to ku a tun wa si wema lola a tun wa be lotun la yoku to di Sunday titi won mo tun aya ara re se spare part e won kan o fi 1000 le e won to fi da o fi gba millions now wa won kan o 7000 money oru bo re nisin olufe ka fi sise olohun to ba le se ke si se dandan to ba le se na o ke se se o bo iwo na sa fi kankan dashi engineer e je pelu mi ka mo sare mu leyo osoka
1: mami e sun mo waju
2: e ka bo
1: e da ko yin
2: Abigail Malomo Adewumi emi ni won wa si odo yin ni wema
1: ni wema nbe yin
2: be ni sir pe mo fe travel lo si Canada
1: ah mama re o anawe ko ni pe to wa ba mi po n lo si Canada e woju mama bo se fine
2: sheri bi e se gbadura fun mi ni wema eni ma ri anu ma ri ojure Olorun eni ma ma lo ma ma bo mi ti eni ri diwo kankan ngba ti ma wo moto ti mo de Eko bi mo se nbo ero ti po won wa ni ibi ton tin to eru nkan ni eya fun grammar
1: eya fun grammar
2: eya fun e ma bo e ma bo e wo bi grammar se nlagun won tun mu kini won tun
1: fun ton fe yin lategun bayi
2: eni sadi
1: eyo nu toto laye yi o si nibi ta won custom awon immigration odu o toju won ran kankan na we ibi won ti di awon kan lona wa koja lo pelu be sida
2: o eru mi ngba ti won wa gbe sori won o wa poju
1: o koja aske
2: mo ti mu ororo mo ti anoint
1: e to anoint eru o
2: ngba ti won ma de okunrin yen kan pe mi ni mommy e wa e mu etu ninu yen itan lo wuwo yen
1: etu si keji
2: ko je iketa ba dupe bi mo se lo gba ti ma de odo awon omo mi ni Canada igba yen ni bag de yin sumo to si
1: ni last year yen o tun ti sumo bayi
2: be ni gbogbo program ton se nile
1: a se mbi
2: ni ati aro ni ko emi
1: no ni e ma wo
2: o kan joko sibe ni awon omo mi ania ma omo baba e pa
1: mo
2: come for you go and look baba e pa fran
1: go and see your baba
2: thank you ma love mo sa se gbogbe mo yi wa yo bi kan ni yara tan fi mi si mo bo si pa lo mo yo pepe
1: e yo pepe n Canada
2: ma wa yi ma yira oluwa nkan ti mo fere o mo fe ka won omo mi ko le fun mi kan ra moto fun mi mi o fe le mi rent mo fe di landlady loruko Jesu bi ojo ori mi ti e se pe to asiko iwo Olorun loju mo mo yi pe iwo Olorun o se ngba to wa di February 25 ni
1: ojo bi
2: mi
1: birthday ti
2: be ni sir won wa pe mi pa ni mommy eyin e wa lo e lo le o e le duro gbigba tan fun yin e lo si Nigeria ke lo se
1: birthday
2: nbe a fe surprise yin mo ni te ba ti win ni won ba mu mi wa si Nigeria gba ti ma dele won wa pe mi won ni grandma e mura e mo re yin kan dani mo ni soke mi lo re won ni mommy tin joko tin mo ni okay oya o ba tele mi a ba nlo apata ngba ta ma de owode awaya ni bi first gate awu sanri abade bi le yen won ba ni mommy mo ni baba abeji ta lo wa nu ile
1: ta fe ki
2: ta la fe ki ko se eyan nbe won ni e sa wole si
1: e wole
2: e jo e gba kokoro ile tara fun yin ni
1: church lawo e o toro ko le sise ka na kataya dalia badusha bi popo to se ami yo jade fun wona e ki pe baba emi lokan sit down
2: baba mi o le royin yin ta o e jo sa e man so kini kan awon ton man jalambe enu ben shogun e ma binu mo
1: ki mo wo won
2: bo yin je wa ran ti won
1: ni
2: je fun mi o oje ori mi ah olorun o ko ile ara fun mi daddy afini
1: be
2: ni owode
1: ah ile yin won gbe si yi ile
2: baba mi o ni o
1: compound yi ni
2: ah Benny, Baba, Benny.
1: No way! Eki Benny, baby. Baby, you know who I'm with. Tori kon, Baba, my yo. You know me say dadu. You say we bring your lapu ni ori obeyi. Mo sole kana, aye yo boy yo siti ana. Sida. Ole. Mani wan sore ma jemu. Ore kin la be bore majemu 25 le bayi mama kan ti ronu lo inju lo to fe kan mi bayi mama ronu kinu mo bi o ba bi mama pe sawon na ronu ru e won so fun o pa won oro oba se kan mo ku lo e parare lo leye mama emi yin yo bu en kan ju ku o 120 is your year you will never have less je je mo pe imi o tun ko mi fun yin
2: mo ni orin o
1: ebe ko
2: be ni baba mi
1: e je ngbo
2: mo ti ba olorun ni mo ti jere jesu emi ngbenu jesu kristi olugbalangbenu mi se olugbalangbenu re ore olugbalangbenu mi mo ti ba
1: Olugbalangbenu mi ko ni pada leyin o na ni o mo gbenu yin e ni saiso o dase loni next nice next o dola e ja lo Jesus ti mu gbogbo testimony ti e na bo se gbo won ara re re e ja pada pade ago mejo ni pade yo bere lati iworodu ni e ti wo moto ikire sweet eleve sokale ni yana koyi be o ba nbo lati gbogbo osun combine service ni ti o fi wo Sunday gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi o si le wa bi weman bi pen apple meji la fi break pelu eyin meji meji o si dago meji gba weyi lagbare ni to laye atorun e je nse bayi eyin wo le le gboran o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le jere ile na to ba le gboran sin tin be nle ilenu o di dandan ki yi pada nla ko de gbogbo eyin te le gboran ni bo le wa mo ni emi oluwa ni eyin te be sun ore majemu san gbogbo eyin omo olohun eyin 77 to le ru ebo 7000 lo ni on the 7 pe e fun wo mi po oluwa e fun wo mi da sise olohun an e ja won ti baba mi ologun ajobo mu jade account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wa wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International niyan no gbe jade Access Bank wa niyan and kin to mo lo gbogbo le ese bibeli ta fe ka loni oni iwe Jeremiah chapter 31 to 36 Jeremiah 31 to 36 iman tan lo gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 08088716566 08088716566 It is well. God bless you.
3: Dawe wanu wo na pe nu e. Eya fun we super 88.1 FM. E yu bo kan e si a video.
4: O kole. Egbe yo bere si a e yu we super 88.1 FM. wa ma bere o